I am in your Lua. Iwala ye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamo lo ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa. Imi si to fun mi mo fi yan Oluwa. Oba to seru doba mo yan Oluwa. Oba to meru doko pelu omo alade mo yan Oluwa. Won ni beru ba mo nuru a mo pe da sugbon emi gangan oyi omo mo mo wi pe ohun ti a se fun mi. Ko se sakawe. Ko se fenu royin.